Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

ɗin wani abu da ta dace yana kan doka. Amurka da Isra'ila sun ƙaddamar da harhari na haɗin gwiwa kan Iran a ƙarshen watan Fabrairu, lamarin da ya haifar da yaƙin da a yanzu aka kai wata uku ana yi. A ranar Alhamis ne jaridar The New York Times ta ba da rahoton shirin na tura ƙiyar 'yan Iran zuwa Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta bayyana a makon da ya gabata cewa dukkan waɗanda za a tura za su samu cikakkiyar dama ta hanyar bin sharuɗan da suka kamata. Wani mai magana da yawun hukumar da ke kula da ƙaura ta duniya, wato IOM, ya ce hukumar za ta ba da taimako na jin ƙai bayan baƙin sun isa Bangui bisa buƙatar gwamnatin Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Ya ce IOM ba ta da hannu a shirin fitar da mutanen daga Amurka, kuma za ta ba da taimako bisa sa kai ne kawai da kuma mutunta ƙa'idojin ƙasa da ƙasa. A bana, Amurka ta bai wa IOM dala biliyan 85 domin ayyuka a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, wadda ke da yawan jama'a miliyan 5.5.

0: sahun Türkiye a UNESCO.
1: Barkanku da dawowa shirinmu. A cikin tafiyarmu zuwa yanzu mun kasance muna gano tare da ku al'adun tarihi da na halitta na Turki da ke cikin jerin gado na duniya na UNESCO. Daga wannan shiri zuwa gaba kuwa muna faɗaɗa hanyarmu kaɗan kuma za mu fara gabatar da wasu muhimman kadarorinmu da aka sanya cikin jerin wucin gadi na UNESCO domin a kiyaye su kuma a gabatar da su a nan gaba a matsayin 'yan takarar shiga jerin gado na duniya. Matakinmu na farko shine kasuwar tarihi ta Kemer Altı, wadda take ɗaya daga cikin muhimman sassan birnin tashar jiragen ruwa na tarihi na Izmir da ke cikin jerin wucin gadi na gado na duniya na UNESCO. Birnin Izmir wanda yake tsakiyar yankin Aegean ya kasance ɗaya daga cikin muhimman biranen tashar jiragen ruwa na duniyar Bahram na tsawon dubban shekaru. Wannan birni wanda ya kasance wurin haɗuwar wayewa daban-daban hanyoyin kasuwanci da al'adu a tsawon tarihi yana daga cikin cibiyoyin tarihi mafi jan hankali a Turki saboda tarin gadansa mai yalwar mataki daban-daban. Kemer Altı kuwa yana tsakiyar wannan babban labari tare da titunansa masaukai na kasuwanci, kasuwanni da gine-ginen tarihi da suka ci gaba da kasancewa masu rai tsawon karnuka. Har yanzu ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyin kasuwanci ba kawai na Izmir ba, har ma da na Anatolia baki ɗaya. Abin da ya sa Kemer Altı yake da muhimmanci a mahangar UNESCO ba wai kawai kasancewar gine-ginen tarihinsa kawai ba ne. Babban abin da ya fi jan hankali shi ne kasancewarsa wani ɓangare na babban tsarin birni da ya bunƙasa tare da tashar jiragen ruwa a tsawon tarihi. Kundin takarar birnin tashar jiragen ruwa na tarihi na Izmir da ke cikin jerin wucin gadi na UNESCO yana nazarta Kadife Kale, Agorar Smyrna, Kemer Altı, Basmane da tsarin birnin tarihi da ke kewaye da su a matsayin guda ɗaya. Waɗannan yankuna suna samar da shimfiɗar birni mai yalwar matakai daban-daban, inda rayuwa ta ci gaba ba tare da yankewa ba tun daga zamanin da har zuwa yau. Idan aka dubi ci gaban tarihi na Izmir, za a ga cewa an sake fasalta birnin a lokuta daban-daban, tun daga tsohuwar Smyrna zuwa zamanin Roma, daga Byzantine zuwa daular Usmaniya da kuma jamhuriyar Turki. Birnin ya ci gaba da sauyawa, girma da bunƙasa. Duk da haka, alamomin lokutan baya sun ci gaba da rayuwa a cikin tsarin birnin. A cikin tsarin takarar UNESCO, wannan ci gaba mara yankewa yana daga cikin fitattun siffofin yankin. Lokacin da kuke yawo a titunan Kemer Altı,

0: Ba kawai kuna zagayawa cikin wata kasuwa ba ne, a nan za ku ji al'adar kasuwanci, rayuwar birni da kuma ƙwaƙwalwar al'umma da karnuka suka tara. Masauƙai na kasuwanci, shagunan gargajiya, wuraren ibada da hanyoyin tarihi suna haɗuwa, suna samar da wani tsari na birni na musamman. Yankin wanda ya kasance ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyin hanyoyin kasuwancin Bahrain a zamanin daular Usmaniyya. Har yanzu yana ci gaba da kiyaye ƙarfinsa na tattalin arziki da zamantakewa. Ɗaya daga cikin abubuwan da aka jaddada a cikin kundin takarar UNESCO shine bambancin al'adun Izmir. Tsawon ƙarnuka, Musulmai, Yahudawa da sauran al'ummomi sun rayu tare a wannan birni. Sun yi kasuwanci kuma sun ba da gudunmuwa ga ci gaban birnin. Wannan tarihin rayuwa tare na al'adu daban-daban ya bar tasiri a fannoni da dama. Tun daga gine-gine har zuwa tsarin tsara birane. A yau, yawancin gine-ginen tarihi da ake gani a Kemer Alti da kewaye suna ci gaba da kasancewa a matsayin tabbatattun shaidu na wannan al'adar rayuwa tare. A tsarin UNESCO, ba a ɗauki gano ƙimomin tarihi kaɗai a matsayin abin da ya isa ba. Haka kuma, yadda za a kiyaye waɗannan ƙimomi da yadda za a isar da su ga al'ummomi masu zuwa yana da matuƙar muhimmanci. Tsarin gudanar da yanki da aka shirya domin birnin tashar jiragen ruwa na tarihi na Izmir ma sakamakon wannan fahimta ne. Wannan tsari da aka shirya tare da gudunmuwar ma'aikatar al'adu da yawon buɗe ido, ƙananan hukumomi, jami'o'i, masana da ƙungiyoyin farar hula yana haɗa ƙa'idojin kariya, gyarawa, kula da baƙi da amfani mai ɗorewa. A shekarun baya-bayan nan, ayyukan gyarawa da aka gudanar a Kemer Alti da kewaye suna daga cikin misalan zahiri na wannan tsari. Ta hanyar ayyukan da aka shirya domin kare masauƙi na tarihi, tituna da abubuwan gado na al'adu, ana nufin a kiyaye asalin halayen yankin. Ta haka ne ake son kiyaye muhalli na tarihi tare da tabbatar da ci gaba da rayuwa, tattalin arziki da zamantakewa ta yankin. A yau, fahimtar da ake da ita game da kare gadon al'adu tana ci gaba da bunƙasa. Yanzu ba a ɗauki tsayuwar gine-gine kaɗai a matsayin abin da ya isa ba. Sauyin yanayi, hatsarin girgizar ƙasa, gudanar da bala'o'i, yawon buɗe ido mai ɗorewa da ci gaba da rayuwar birane suna zama muhimman sassa na ayyukan kariya. Ayyukan da ake gudanarwa domin birnin tashar jiragen ruwa na tarihi na Izmir suna mai da hankali kan waɗannan batutuwa. Ana nufin a sa muhalli na tarihi ya kasance mafi juriya ga hatsuran da zai iya fuskanta a nan gaba. Ɗaya daga cikin muhimman siffofin da ke bambanta Kemer Alti da sauran cibiyoyin kasuwanci na tarihi shine kasancewarsa wani yankin gado mai rai. 'Yan kasuwa da ke buɗe shaguna da safe, masu sana'o'in gargajiya da ke ci gaba da sana'arsu, mutanen da ke zuwa sayayya da kuma baƙin da ke son jin daɗin yanayin tarihi suna taimakawa wajen kiyaye alaƙar wannan babban gadon al'adu da rayuwar yau da kullum. Ta wannan fuska, Kemer Alti ba kawai yana wakiltar baya ba ne, har ila yau yana nuna yadda al'adar rayuwar birni mai rai take a yau. A yau, tsarin takarar birnin tashar jiragen ruwa na tarihi na Izmir domin shiga jerin gado na duniya na UNESCO yana ci gaba. Ayyukan da ake gudanarwa domin wannan faɗaɗɗen shimfiɗar tarihi, wanda ya haɗa da Kemer Alti, suna taimakawa wajen ƙara bayyana gadon al'adun Turki a matakin ƙasa da ƙasa. Wannan yanki da ke kare ƙwaƙwalwar birni ta dubban shekaru yana ci gaba da gina wata gada mai ƙarfi tsakanin baya da gaba. Sautin takun ƙafafun da ake ji a ƙananan titunan Kemer Alti, kasuwancin da ake ci gaba da yi a inuwar masauƙai na tarihi, da kuma al'adar birni da aka gada daga al'ummomi da suka gabata, suna ci gaba da raya ƙwaƙwalwar Izmir har zuwa yau. Ta wannan fuska, Kemer Alti ba wai kawai kasuwa ba ce, tana bayyana a gabanmu a matsayin wani muhimmin yanki na gado da ke nuna tarihin birane, kasuwanci da mu'amalar al'adu na Anatolia. A shirinmu na gaba, za mu ci gaba da tafiyarmu ta sawun Turki a UNESCO, amma a wannan karan cikin duniyar ban sha'awa ta gadon al'adu mara ganuwa. Kafin nan, ku huta lafiya.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.